0: pakisara kufunika bwiraniko pa mphangwa zathu za msofala chiungano cha kazi kunkonokono kwa ndale ya filimu ankhonda OEMM akwanisa tene pakukulusira pepyombo pekusonanape nguwo kuli akazi na asikana muno provinsia ya sofala kupringana makumashano muno provinsia ya sofala utongi ulikuza tenepa mbuchita mphamvu ya kusunganiza chuma pero kuti pasalipo makaju na pinanas pikale pia kuza kamunwa bukira panjira ya kutambarusa makhaliro tikulonga kuchimika nchini kwa kusakana uli miningano chistritu ya chibabava muno provinsia ya mupo mbosi nyakutekenya nyandududu apiwa kubukira distritu ya dondu muno provinsia ya sofala zenezi na zinangu zinati kampangwa zaatu kubukira muntu muno studio ya radio msambike pano pabaira alipakaruta ndine pabaira tumaye kumichini ndi Luis Marishani mbaziveke madidi bo avesera kufunika talonga ifiku mapeto kwa mpangwa zaatu kuti akazi kunkonokono kwa nkonda ndale ya frilimu tikulonga OEMM achita chipevzo kuli akazi na sikana muno provinsia ya sofala kwa kulusira pyombo peku sona napyo nguo tikulonga ndi akazi na sikana akupringana mazana mashano mbativende mphangwa zenezi na Luis Tayado
1: chigego chinasalaka na mai nkati mwino zikwatwe Mozambiki nkolonge na OEMM ndicho chinasasanyika funa toma na mabasa akusasanyira misoka na kita mabasa kusiyanasiyana mbutu za kusiyanasiyana funa kotesa icho chigego na nzero zinezo pina funao nkupasa chipapo wa mai tuna kutepitrizi na mabasa anaze sauliki pa mabasa mfuma huku funa bweza nduli ucherengi fale ne ya longwa pansiku e chiposi panzindo bera na mulembo mkulu wa OEMM maisi dali a shauki anamanga olendo ansiku zitatu za basa munon provincia sofala sidali a shauka alonga kutin misoke kusia nasiana ya OEMM ndi una gumanika nzizionu baichita basa ya kukete sana funa gumana njira zina funa weza nduri kuchupana pamuzi pawozi pene na kupiwa kwa mai
2: estamos em Sofala para fazer o lançamento da ativação dos círculos de interesse, que são os círculos onde a OMM sempre funcionou e criou atividades para as mulheres poderem trabalhar.
1: Apa, mais idade achou o calculão Gagutin? E Fipano, teremos uma província Sofala. Kutiti sake chitisa kutiti patisi basa misoke kusia nasiana ya OEMM. Inagumanika muno mprovincia makamaka patisa kazio kusebenza kuna kitayo ponto na kutendeza mabasa o. Pisa funefe ponto kuchitisa kuti iwa mai abulukiri na andu panjira za kusia nasiana ukwa patibasa na ife. Upupi na funefe ponto kukotesa chiungano pa misoke kusia nasiana ya main batiki tisambo kuti iwa mai apati basafu na zesa makhaliro kwenda na kwenda didi. Kinango pontu kinafunefu pekutiwa mai akwanisi kada ungana ukumba kada kotesa makhaliro awo mabweza nduli ucherengi. Pakumalisira pina funefu mkutisa kuti pamisoke onsene na basa onsene na funefu chita na mai kusogolo kwandima tikotesi mabasa na zambachitwa na ndali ya frelimo. Panzizo bose bose, mulembe wa OEMM, ayeruza kuna mai tura kutabulukiri na antu pa mabasa na zambachitwa, amboka ikulu nkate mwenu zikuatu, furazesa ntendiru wa kwenda na kwenda, mbalonga kutinjira zinafuna tonywa, ndizo zinafuna zesa makariru adidi, kuna yu zikuatu Mozambiko.
2: As mulheres estão a participar ativamente no diálogo inclusivo e a mulher tem uma voz a dizer.
1: A mãe akubulukira ninga munafunika pamaganizwa na zambachitika na zuika na diálogo nacional. Makamaka satizou kuti iwa mai akuchita pionsene. Iwa mai anapizinji funalonga pina gumanika ntima mwao. Na ipyo, tarikufuna ponto kuti iwa mai abulukire mbasia nzeru zao na piripina nyerezi rao. Ziku ino Mozambiki inampaka na mpata kuna andu onsene, mandali onsene, tulakuti muntu na muntu alongi piripina iye mwintifu wa mwati abulukire na nzeru zati ukumba konda pwazwa. Fala e a Mulembe wa OMM, mas Dália Chauque, mana comunica munon província so fala. Zona Cuti, munon província nata Mangolendo, ma distrito Mangas, Clongera, distrito Nhamatanda, Shibabava, ma quando a mbuchita bassa, pano panzino bera, londo, para funetita, maganizo, penon soncano, na mai a munon província.
0: Provincia ino sofala, utohongi ulukuza mpuchita mpamu ya kusukani za chuma kweto era kutia kwa nisiku chimika nchini kubukira district wa Chibabava, nchini unafuna kuuza ka teketa tu, makaju na pina nazi. Manyakwira Luigi Tayado.
1: Akadamu anasalaka na matongero muno provincia sofala ndio nasaka chipezu funakitisa kuti mabasa mfuma kwa nisi tambaruk makamaka na bulukira apa. Makolosho na pinanazi ndistritu ya Shibabava. Pinafunao makamaka mkugweza nduli. Ntengu wa udidi makamaka ulimi. Unazambu uluzika wa pinanazi na makolosho. Natangwa kusoeka kwa mbutu za kukoya udidi unou. Ponto binango pinafunao. Utimizira udidi unabulukira. Pa udidi ninga wa unewa kuzengezwa kwa makolosho na pinanazi. Longa kudekita mkadamu na salaka na mabasa machapu na malonda mune unsofala. Antonio Alexandre ati walukupasa chipapu enyapi autora kuti abulukire na mpambu na mfuma. Kuti aendese pasogolo malonda ama kolosho na pinanazi. Mafala ne walonga pa kuvio vio na radio Musambiki. Mbalonga kuti beche kuru na iyo nja kuchinja penuzesa uzuisi funa chinja piri pinaza mbapilimu apepare. Tura kuti mfuma ikwanise kwenda pa sogolo.
3: O objetivo essencial é de transformar todo o potencial econômico da nossa província em indústrias, a partir da industrialização mais sustentáveis, não é? Inclusivas.
1: Pena funefe makamaka nkuchinja. Nkuchinja udidi unou na kumanika muno mprovincia sofala. Tura kutu zengezwe muno. Tafunika kutifipano muno mprovincia tichinje. Piri pinalimu wa munda kutipizi binango matikonda tukusira mpaka mazi kwa nango. Tafunefa makamako nkuchitisa kutitizesi mfuma. Hii mfuma mbikambu itwa. Aoko mfuma mbienda pasogolo. Tura kutipia pikitiki, tafunika kutifipano, tipati basa ikulu kakamwe ya kusaka chinja makaliro. Mbati tukusira, mbati chinja, ulidu na limu wa munda mbati kitapinango. Bonto, tafunamba kuti ale nyapia wa munu Musambiki, akwanisi vunga kubiri kuti apatisi basa mfuma yatu na pinto beatu tura kutiziku itambaruki. Kulungira pa kupatisa basa, pina nazi, pina alimwa, mkati mwainu zikwato makamaka mushungwe. Pina nazi kwekuli pe njipa. Munu tina matimati, tina bambaya wa chizungu, mifalinya na unango bambaya. Mpapo ndipindu pizi njipina ife. Fala, yankadamu na salaka na mabasa machapu na malonda munu usofala Antonio Alexandre mbaka chemeresa ale nyapiao tura kuti apatisi basa nkati mwenu provincia kuti achinji mfuma yatu.
0: Distritu ya Dondo akumanizwa mbadamaru kupiwa mamunu nkulubozi nyakuteka nyantududu kwata mwinchi mwachima mtu apokesewa nyantududu anyakuipa miti mazatu kuoneka na chino. Manyakwira Luiz Tayado.
1: Ntekenye mbozo wa ndududu, ndia dapiwa uku ndududu aji mbobiwa pa luane dondo muna mprovincia sofala. Kulongira mwana mpale, wapia kamaku mairi na pinomu ebya kubalu wakuti, manungwacha gumanike kumala kwenu usumana munseo, pachisa cha kunsitu ukumba pangizira kuti akada mala menyu mamba temu wa temu wa manungu. Ntekenye ndiye apiwa na andu wa hiri, akuti bulukira kudakitao, akafuna kwira ndududu, kanunga ndhumbu, ale na kwira ndududu pansiku na nsiku ninga afaragesh, mbwenye amuna ni wakuipa mitimba, azantema ima munankulu katika nyandududu na pida mpaka mwalira pambutu inei ninga kulonga kudakita kandivero wa polisi ya munu mprovinsi ya sofala Honorio Shimbo. Pakumachita umbirimu iwa muna kuipa mitima atawa na ndududu achi muku matimizira mbuya Shimbo di nchino basari kuchitwa funamanga iu antwa dakita umbirimu uneu.
4: Por volta das 6 horas do dia 3 do corrente mês, a polícia registrou o caso na via pública, concretamente no bairro Concito, onde indivíduos desconhecidos, munidos de instrumentos contundentes não identificados, desferiram golpes em todo o corpo de um cidadão nacional.
1: A polícia alembera em ser o boss, colongera em ser da buluquira, patissa de aconcito com dondo. Nisseu da oneca, buluquira monseu, a te disse que te anto da conda zuica em pacanetino, a indica teme em paca culpa, muito um boso, pia camal com maer na penom, e pia gubala, bacala mano e nos iguato em Moçambique. Antema na piombo, peno pida, pia cusia na siana, malapipales a quata em dudu do cafamba na ii, mbatawa. Mbonyete na kupangani kutifipano, ninga polisha tachimereso. Pede fike fipipali ta gumana andi manungwa mwanampale, wapia kama kumbayiru na pinome pia kubawa. Iye kapangizira manungwa chikada malatemwa. Mbonyezi ziuno, ifi tinampangwa zonsene za kutiwa, tiapate anto da kito mbiri muno. Pansiku zinafuna kuzes, tinate kupangizeni mambava ne wadaba ndududu no Terekuyeru zambu kuna mbumba kutipati basa na polisha. Pakuti panzizu na zindikirao misero ninga na ene hii. Akwa nisi kutizuisa. Tura kutifipanu ninga polisha tipati basato. Kandivere, wa komando ya polisha muno provincia Sofala, Honorio Shimbu, Mbakalonga tangwa kupiwa kumala kweno sumana kwa mundu mboze katekenya ndududu mpaluani ya dondo muno provincia ya Sofala.
0: Basi tekufika mapeto nazo mpangwa zatu, muntu muno provinsi ya Sofala. Mbatizatu kukonekana mpimasu kuti tikumbu kipontu misuru ya mpangwa. Talongevi kuti angwanda oye miyeme, chungano cha kazi kwa kunukono wa ndali ya filimu, akwani satine pa muno provinsi ya Sofala, kukulusira piombo pekusona na piu nguo kulia kazi madzana mashano na sekana kubozi kweni. Talongambo pontu kuti provinsi ya Sofala utongi, na nyapiao alikuza tene pamba sungani za chuma tuwela chimike mchinu unafuna kutekeeta kubukira district wa Chibabava pa kusaraka na ulimi wa makaju na pinanazi. Talunga ambo pontu kuti district wa Dondo nyakutekenya nyantututo kututa mwinji akumani sombada mara kupiwa mba pokeserwa nyantututu anya kuipa mitima adajita penepi na chino nkabi kuziwika kuna yu alikupangana Pereira Tome na Luis Marjana kagumanika kumichini salani.
5: Mpangwa za Nsofala.

0: Ana! Ana! Oma, sasa nika tu yara tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana! Tangwanchi yora narkulira tenepa?
1: Ah, Alima! Panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana! Iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi. Kumbani wangu wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana. Yurani, asaona unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mpate nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Shit! Nikada zat.

0: Kona frageja zinji tinipa. Ndiyaji bikujitika pano?
1: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
0: Apo mbiyanji pinapika yu?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
0: Baka yao?
1: Musa komero nae, awena likusimba, chipu tazati kana mafrageja tinepa.
2: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
0: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyoko pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Mamãe, nini penepio.
1: A qual na dita me vunza, Fatiminha? Nem olho quando a gutinina pina pisinho, tu era dita?
2: Fatiminha, bora com a yavo. Bora, bora andi oni tina iwapo. Boko sibozi, boko sene ni chapeu chago?
0: Chapeu.
2: Apo, chapeu chago tina ikakupi. Munsolo tai?
0: Munsolo.
2: Pia koma kakamwe, chapeu chiri munsolo mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa nana ngono.
2: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sa pika chita hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibo zibo zituera peza nzukuru wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
2: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminya?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iye ngwakuzi waninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukalo kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa itimira kakamwe.

0: Wamasa sanyika tu yara tende.
1: Alima, ndili duzi makumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yora nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
2: Ush,
0: basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asaona unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano hati nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitomtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwata kumbani yako. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapiva, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanzai changa. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Nikada zatu wana frageja zinji tenipa. Mbiyanji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa meo wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
4: Apo mbiyanji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
4: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana ama frageja tenipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
4: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa nakuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
1: Ay.

0: Nivyo, unasiku zingazi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
0: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondu na anachi.
2: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Maman, je suis
1: A quoi n'a dit à mes vins, Fatiminha? N'y a pas de quoi n'a pas de pizine, tu es la chita?
2: Fatiminha, bera kuna yavo. Bera, bera ndio ni chinai wapu. Boko sibozi, boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha chinai kakupi. Munsoro tae?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe, chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matwaranga, musa ziwadi longa nana ngono.
2: Waa, inipanu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chitai hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chitampi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
2: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya alikufunza pindi pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
0: Pasi meza.
1: Alipanu, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, sachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chide kiru chako ikimira kakamwe.

0: Era fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwi na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pepi
2: ninji
1: piambuya
2: ulipasala kuona miraturato
1: si pepi tai mundu wakulamala wakufamba na njinga ya magaleta matatu anapita tani mnyumba ya mpondo ita
2: unachita kubala
1: ngabe iye anakala wakufasa kuenda eka
2: usafuna kuchita tani mpapo
1: unamangisa fia utali utiapatire pakukwira
2: ukoneka kuti nzeri nenja didi tende tikamfunze tuwera tidziwe ndikubiri zingazi nafunika tuwera chitome kukoya pangono pangono
1: tepa ndi kukomerwa banje yatu ya kuverano
3: kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba kupfukwe isalanganira pya unyai munzinda ukutungireka penu pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga kukala mundu wakulemedzeka ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika mpya kufunika kukala nayo awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo
4: imwe nkali ndikhala kuti imwe penu mbali anu alikupanza mbakita pondo idalandana na masaza mpunga mbatapika pina mbava kupha mimba panangu ndi nyoka za kwenda utendwa kugoshwa kakamwe wakuti usapha panzizo kuchepa mphapo veserani mwadidi ndikoni na mwankhasa pa nyumba ya ungumi na gumanikadus kuti mudingwe mbamukonzwa panzizo unaendema pa nyumba ya ungumi imwani mushtura na pinthu pya mazimazi ninga masumu na masaza mpunga imwani maze kuchena dawiriswa na alalekeneswa na serteza ngakhala kuti khumbwani wanu azatifikisa pyaka pishano pyakubalwa pina alikupanza mbatapika pitirizani na kumpasa nkaka wa mbere mizizi yonsene mpaka fika pa nyumba ya ungumi inagumanika duzi nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka mungakwata nzizi ukulu pa nyumba mpaka wakumwalira nguzinji
5: kuti mudziwe pizinji menyani ntokodzi kuna pensa tobolani asterisco 660 cardinal penu alo vida kuna 800149 na 822149 penu 84146 chigeku cha ungumi chikulu kuna ife ni moyo
6: uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P. Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazitambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi.
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makaule. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbera andu. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbati zati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndidzuisa indikani yanga, tuwele nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutinghabi imbu. Nanji imbu nkhabi nzizi yachi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Twera lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Mpiliri kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu m

0: Wamasa sanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano kabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero. Ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu. Uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae. Kumpasa chitumtonu. Penu kumkumbatira. Pontu. Na kukazika pa mabasa tuwela iye. Adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira. Tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tenepa. Mbiyanji tukujitika pano?
0: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuera peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
3: Apo mbiyanji pinapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena ni kusimba. Chipu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ah,

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapo. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha tina ikakupi. Munsoro tae?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: I, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panubasene na mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na pene pio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukuru anga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sapika chita iye. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwache?
1: Pikulu kakamwe. Basi nenda piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikubi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa. Wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa itimira kakamwe.

0: beast.
1: Kunyumba kwanga, nisakaa na makala wa kululupa. Tangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkiadidi, towera famijanga, ikale na ngumi. Nchakululupa, tangwisa tupa ya kuzinji onseni. Nchakululupa, tangwisa pasa mazi nkanwa. Na pontu nchikalangu, kandi sa chinja. Nchakululupa, tangwisa kutisa maningi famijia onseni. Na mamunanga, asakala kusanzaya. Makala wanga mba kululupa.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ndaiphatha.
1: Siyo vako phatha mpira.
2: Nyakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, ngabe pangisa kuti ndimwe ngalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Kina pizo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji iba pika yavu.
3: Kumadi,
5: piru kumadidi kakama.
3: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

Mwachi mwamutina 14 horas na 56 minutos tamarakufa pindi andina yuedi. Matwaka apita na muno. Uno tontinzizi wantamararu wanyimbu za tupangono. Tengamana tinati tive mpangwa njivira na maputu. Zapanzizi utatu. Tengamana tinati tive mpangwa zanzofara. Alintando jinchino ndi Agustinho Viana, kubulikira distrito ya Luabo, provincia ya Zambezi.

0: apezera kufunika bwerani kupamphangwa zathu za nsofala amisole yamphangwa anyupenda mabasa masenzekero muno nsofala akuonga kuti mapika anazambaoneka pakati pa dziko pamadziko apantswi kupangisa kuti ana muafrika pakati pakuburukira kunachitawo pamasenzekero mozimozi na mapika kuveka kuti masenzekero athambaruka mwekuti bwerani muzaoni munthu muafrika zido kuzitongereka pano pa bera muprovinsi ya sofala kuchita bechi kuenda mba peza anthu na nzeru za kulemepsa na kusalakana pemaso miti na pinango pinakumanika kuti kwete mwa mzinda wa bera pyonsene pe thangwe ya kuchinja kwa makhalidwe kulambo anyofunza mumphwe kupiringana zana amumphu anao ndi asikana na aphale ndiwo adadunduka mbuto za mpfunziro wa mbuku makauno muno mprovinsi ya sofala makamaka distritu ya chiringoma kubukira pamathangwe akusiyanasiyana zenezi na zinango zinazikhala mphangwa zathu kubukira mauntho muno studio ya radio mosambike pano pa bera pali pakaluta ndine pereira tomai kumichini ndi george barus pasipeke mudini ewu avesera kufunika uno ndi nzizo kuthumbuluza zonsene mphangwa zidakwetefe lero topangano kuti anyakupenda mabasa amasenzekero alikulonga kuti mapika anazambaoneka pamadziko apansi makauno alikupangisa kuti ana musambiki alikukumanika pasukuluka na kuthambaruka kwa masenzekero mbativene mphangwa zenezi na Joaquim Sombe
1: anyakupenda kufamba kwa mapika mpira muno mprovinsi ya sofala alikuona kuti basa idaphatwa na misoka ya mpira yankati mu afrika pa mapika makulu nagwiwa madziko apansi pano nzizuno alikuona kuti mapika newo athambaruka kakamwe kundi ya afrika alikuona kuti ninga mapika amsoka wa Marocos na Egypt awa ndiwo kuti adafikira mpaka pambuto lili kakamwe ya chidikhiro cha ana mkati mu afrika kundi ya mapika kuna anyakupenda kundi ya mapika mpira alonga kuti kubulukira kwa afrika kulikupangisa kuti ziku ino yapita painango mfendo ya lili kakamwe ya ana na khanda kutripa kuti pyasiyana na pyaka pidamala maseze misoka ya Cabo Verde, Senegal, Ghana na inangu idaburuswa pakati pa mapika nagwiwa siku zino mbayenda pamizi mwawo kubulikira pa mapika adagwiwa awa asiya chizindikiro cha lili kakamwe kuna iwo hapo akaona mapika nagwiwa na Marocos ninga kuna ajakufunziswa ninga kuna ajakufunziswa na Radio Msambiki alikuona kuti paoneka kuthutuka kulikira kakamwe pa mapika nkati mu Afrika anagwiwa madziko apansi pano malonga kuti tinepa likupangisa chidikiro cha Afrika tuera kuti iwo apangisi mbiri pamapika makulu apansi pano tiveni
2: Alexandre Luiz como aprestou as equipas africanas nesta Copa do Mundo este ano foi uma valia uma expectativa boa pressão
1: ndine Alexandre Luiz kumenya kulechita misoka ya Afrika pamapika makulu chaka chino pyakhala pinthu pyadili kakamwe amenya pikulu kusegolo tina nsoka Marocos alikuchita pinthu pyadili mapika newu anafuna chita Marocos na Fransa angagwa mwalili mwene Fransa na tabuka pikulukina kakamwe panangu anafika mpaka mapetu panangu nanchi mapika na mapika ngabwiwa ndi pinthu pyakusiyanasiyana pinachitika pisatutumusa Afrika ne akafika tai mpaka mfindu nangu misoka mizinji kafika tai mpaka mzizi wakubusana pa mfindu wakutoma misoka ikasalira atupepale misoka ilikugwa mwalidi Marocos alikusogola thangwe anapinthu pinafunawo nsiku na nsiku alikuchita mamenyero kusiyanasiyana thangwe mapika ampira ndi pinthu pya chiungano si pinthu pya munthu m'bodzi tai safunika chiverano longa kuti Marocos anafika mapeto ine pandi nachimwana tawira kuti panango anafikale mapeto mbwenye mapika ndi mapika pinthu pisatutumusa pyonsene pisachitika
3: é uma coisa comum, não pode ser coisa individual.
4: É um conjunto.
3: Marocos final, posso não afirmar tal muito bem, mas como futebol é uma caixa de surpresa, pode vir a acontecer como um milagre. Porque eles também estão a corresponder. É uma equipa, é uma seleção. Está de acordo com o aquilo que eles programaram e já estão a fazer.
1: Há uma banha cupenda, a mapica, a ampira, a calha para o panzinho da obeira, mono sofala, na kubulikira kwa misoka nkati mu Afrika pa mapika makulu nagwiwa madziko apansi pano pa chaka chino cha pakupiri 26
0: zinango mphangwa zikulonga kuti ntsindo kuzitongereka pano pa baira provinsi ya sofala kuchita bechi kuenda mbu mwaza mafala kuli mbumba akwanisikhala anthu kudziwa chamaso pa kuchinja kwa makhaliro akudambo mwenye kuira Shoki Sombe.
1: Conselho Municipal pano panzindo Beira, ali na bechi chinchino kupitiliza basi na kupasa nzero kuna mbumba tangwe ya udidi kwa kudambo kuno pontu na kusia piri pinti pele chekwa na putu sinango inalunga miso kalo kudambo kuno pamizizi kufumba kwa mulungu mpepo na pinango na kutupepisa zesa okome. Alukufuna na penepe kutia kale ya nzindo kutongare kwa pano pabeira adziwe udidi kakamu kucheka miti pontu na kutaya nyavu mbuto kufunikira ninga makaliru wa didi. Aulungami wa mtu na mtu na nzero za kukuruzika pakati paku chita kutinzinda ukali wa didi kakamwe kubulikira piri penseni pide chekwa pafala ya kadamu ukulimira mabasa akufuya na akulima kumeza pontu na kulimira ukala kudambu mkati mwanzinda kutongareka kwa Beira Tereza Makopa alunga kutiku sasangira nzinda kutongareka safunika kutibasa pinzirwe pakati paku sizikira ukala kudambu kuno na ukome na tangu ya uchi njwa kwa kudambu kubulikira pa mhepo mazi pontu na pionzi azuisa kuti nzindo kutongareka nzizunu basa lukipata pakati pa kucheka patra miti inangu na kuti inangu zida malimbuka na tangwe ya mhepo na kuchita kuti kudambu kuno kukale mwadidi kakamu tiveni
4: uambienti e muito importante para nossas vidas espécies marinhas também para as plantas porque sabemos que o ambiente faz parte para a preservação do
1: pina kumanika kudambo ndi pintu pya didi kakamu kuna makali watu pina kumanika mazi mpedidimbo basi ponto sapiziwa kuti pina kumanika kudambo sachita kuti makali watu agumanike pambuto ya didi konselo municipali nkabi kala kunja dai ifano sachita mabasatu kwera iruza na kuzuisa mapatiru wa didi kuna akale nzindo kutongareka na unseneni kale akunziwa udidi wa pintu pina kumanika kudambo kuno tingalonga kucheka tisafunika ticheki miti kwera kusagolu miti neyo itipeze na ntunzi na nje tisapidziwa kuti kudambo kusapisa apu na ntunzi wa miti sachita kuti kupisa kutowe pano tatoma na kucheka nkwete nkwete mwabara miti ya kukalikira na mhepo tikulonga miti ya mikoko ponto kucheka mbu miti nango ya kukalikira na kuruzi ya bara ponto na pionzi tikulonga miti nango mikala ya mpeji ilipo basa inechitwa ya kucheka miti ya mpeji chisa cha mwavi. Kacheka pa siku zitatu chikwi na maza na mashano na miti miwiri ya mipeje. Utapata basa pozipeni na soko bozi wa SOS. Unapata basa na nangono kunyamizwa. Utapata basa na weni ponto. Utapanda soko bozi. Unafunapata basa na weni kundi ya ukaro kudambu kuno. Utaikamu kundu miti ya kazuarina. Ni miti ili ya kukomesa bara. Na kumanika mbutuse zabara mkati mwa zindo Beira.
4: Do ambiente. O comitê vê para ficar, vai fazer a sensibilização, também vai fazer atividade de fiscalização e proteção do mangá na zona de Moave.
1: Mafala kumazwa, nankadama kusakana mabasa, akulima, akufuya, akumeza ponto na kulimira. Kalo kudambu kuno mkati mwa konsia munisipala pano pa Beira, Tereza Makopa ponto na basa na chito kuchaka patwa miti. Mbutuziri za malimbuka inango daba kubwa na tangwa mhebo.
0: Duzi na anyofunza muku zana muno provinsi ya Sofala ndiwa danduluka mbuto za mfunzi na muku makauno kubukira distritu wa Chiringoma. Mwenye kuira Joaquim Sombe.
1: Duzi ni ya kufunza zana mbuto za mfunzi na muku tiyo wada kunde petiriza na mfunzi na muku pa nhanda za kutoma standartu chakachino distritu wa Chiringoma muno provinsi ya Sofala. Zana kutintengo kupingana hafo kuli adasi ya gwangwa mba kona pizizana kufunza mba akazi asogulere achigawiku chakusakana mabasa ufunze alonga kunditanga kutia nangwa furuka anango haenda mabanja na tunge ngono pepe ipi bipi pasankanzu makalirwa wafuma ni inga chikulu kiajisa kutia wakondi pizizana ufunze kulonga kuna chitankadamu wakundi ya kulimira maganizu pambutu ya kusalakana kulimira ufunze mabuku apara nasikana na uzuisi kuchiringoma Luigi Arnaldo alonga kuti ipi pia weza nduli mhamvu ya utonge pakati pakusaka kuika pakwecha ufunze mabuku kuna yofunza alonga kutira Marisa Nsambono wakonda pitiriza na ufunza wabuku nzizunu mabasa lukupatwa kwa iruza pisa pia kusiana siana tangwe ya udidi wakuziwa kulemba na ufunza mabuku mkati mwa ufunzi ponto na ufunza chimuna kulu na chikazikulu tuwela chita kuti iyo wanyo kufunza apitirize na ufunzi tiveni
5: mudansa di lokais do onde eles frequentavam ensino é o que muito mais caracterizou esse índice de desistência dos alunos.
1: Furuka, mphuthu za osakhalawo pichitisa kuti iwo akhonde kupitiriza na ufunza mbenda mphuthu zinango penepyo pyathimizira kukhonde kupitiriza na kufunza mabuku. Tinawo maganizo anazuika na Elso Kapaj ali kuphata basa kundi ya kukhazika ana chikazi pambuto ya ufunzi wa mabuku. Apo Parque Nacional inansokobozi unalimirira sikana mbuto za ufunzi kunja kwa parki nkati mwa distritu tikuona kuti basa ili kufamba mwadidi nanchi kunja kwa kweruza ana chikazi na amuna kutipitiriza na kufunza mabuku asichitambu basa ya kuendera ale alikumatika mamize dalika pitiriza na kufunza tisafunika kutipitirize na kuchira basa kuru kwera ufunzi ukari wadidi tuwera kala ufunzi wa chaiko safunika anyakubala apeze kulibasa inepaswao na afunzi tuwera kutiu ajitiri panyomba anyakubala musafunika kutapeze nao na kuchira penepe safunika anyakubala akali korokoro na nao mbagbinya mpaka kumbutu ya funzi tuwera kuti and kafunzi iu wafunzi asakala nantima wakukonda kuenda kafunzi alipo anyakufunzisa akutipana angwa sa jomba nkabu kuenda kafunzisa pepe ipi sajisambo kuti ya funzi akalembo nantima wakukonda kuenda kafunza ifibano ni ingaso golele sajitabasa ya kuonera mintu penepi mkati mwa distritu mbati penda mbutu za nsene mbati kita kutenya kufunzisa piterize na kuenda mbutu za ufunzi kutenya kufunza aende mbutu za ufunzi.
5: E nós como serviço distrital continuaremos a fazer as nossas supervisões para a melhoria da qualidade do ensino.
1: Jimafara da mwazwa na nkadamu wakusalekana waganizo kubulikira pambuto kumira ufunza mabuku wapana nasikana na zuisi kuchiringoma Luis Arnaldo na bechi na iu mkati mwachika wiko chakuchita kuti mwana na mbozena konde kalakunja kwa ufunza mabuku mkati mwajitiritu.
0: Asi tiri kufika mapeto nazo mpango wa zatu, kumulikira mwanda munu studio Radio Msambiki pano pa Beira. Mwenye, taupangani liru kutini. Anyope na mabasa, masinzikiru munu sofala, alukulonga kutini. Ana mwa Afrika munu, alukulukira nandu, pakwecha pa mapika maziku apans, ukungu pangisa kutambaruka kwa masinzikiru munu mwa Afrika. Kusenyi munisipalo pano pa Beira. Alikuchita beche kwenda mbamwaza mafala kulimbumba kwera kutia kwa nisikuzi wa jamaso pa kuchinja kwa makaliro kulambo. Duz na anyufunza mabuku kwa na zana. Apale nasikana ndiyo wada dunduru kambuto za mfunziro wa mabuku kulikira distritu ya Chiringoma makauno muno sofala. Alikupangana Pereira Tome na George Barush Kumichini. Salani.
6: Hangwa Zansofala.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ndio nasia nkazi ondio wakondana na wamuno uduna nguma na kupe na funa chita bila funiwe kara mundo akuwe tsari moda ito na kalebo mkubayo bila funika mkupi mkupira na mbozi na mbozi mkuzi anana uduna nguma na lunga lunga ina funiwe kitilati na funiwe kitilati mkado tuangisire ni mabanja kwa kuti anatu tiakuzi wiri hati mamuna.

Ngoma ino muno iziva ere vapurukiri munodika vuradio Msambike. Uva kuna kudzinya kudya. Ngoma ino yakabuda mukati mogorero. Gorero zuru zviviri makumi maviri makore. Andizvopi mwanoma. Gorero zuru zviviri gumiro makore makore matandatu. Ushmili dizase. Gira panyika yo Zimbabwe. Akaita wani kubhikita. Majisa kana katino muda. Munotenda mwari wenyu. Mwari ngavamuitire nyasha nokusinga gumi. Ino iradio Mosambiki. Usiku ushitatu kudari. Manika sofa lashika mweno inyambani.

Bakaita wani Tomai Samonota. Adiza Sage de Junior. Ati ndiri pamugano teguru. Andichazive kuti ndinotongwa kwapi. Ikavia pano vapurukiri munodika kuradzi Musambiki atito kuviye kuzovozira. Ndavia kuzofambijana nemwe mukati mumabasa ngondi miyo chinda. Inoti chitatu chakanaka. Chitatu chinodhivanisa. Maprovinsi anoti manika sofalashika mweno inyamba. Inozika mukati munyika inoyo Musambiki. Munyika chokuncha. Inoguma nokuJerusarema kakabere kwa mambo Jesu Kristu.